ang opo sarang grong ekarium mas ope tata komobo vimus eti kondrebung stray def stray tata komobo vimus eti kondrebung stray def stray.